me boca la, la boba de. Primo, o me boca la, da la bobo bobo boca la boca la bobo boca la boca. Ilu di kubele. Kubele ku ku ku ku kubele kubele ku ku ku ku kubele kubele ku ku. Kumiti ti ti ti ti kumiti kumiti ba di shoko di shoko. Di shoko di shoko. Chumbala chumbala chumbala chumbala chumbala ku kola kola. Bibi ko ko ko ko ko bibi ko bibi ko ko kola. Kola ku kola. Bala pega bu pega bu pega bu pega pega bu kina. Connect. Bim kina kina, ibono kina, bukina, bukina, bukina. Papa kilima so, yo. Kama na fasi fama, ina finji finji, ina jingi jingi. Ala movel na toka, cholo cho cho cho cho, cholo lo cho cho cho cho. Kama na fasi fama, ina finji finji, ina jingi jingi. Ala movel na toka, cholo lo cho cho cholo lo cholo lo. Papa kilima so. Papa que le masó.